0: mulungu wanga. Amuna anga. Muchita chiani pamwamba mumtengo ndi agogo.
1: Tichora manga ako. Ndinao za agogo kuti uli ndi patupi.
0: Koma, agogo ndi wokalamba kwambiri kukwera mumtengo.
2: Osa dandaula. Mwamuna wako andisa malira ino. Ndilamuza kuti ufunika kudya zakudya zosiyana siyana kuti ukale ndi mwana wa mphamvu. Watano. Penya kuno. Ndikusika sopano.
0: Agogo. Sindikhulupirira kuti mungalumbe kuchokera mumtengo pa msinkhu wanu.
2: Nichifukwa chakuti amayi anga anali kudya zakudya zopasa tanzi pomwe ndinali mimba mwawo. Zimenezo zinandilimbisa ngati njati.
0: Kodi zimenezo sizinali zodula kwambiri?
2: Lai. Nichimozimozi ndiza kudya zomwe timalima mumuzi mwathu. Zinthu za masiku onse ngati mazira, nchawa, zimpaso ndi ndiyo za masamba.
0: Koma ndinowadandaula kuti ngati ndikudya zinthu zonsezo, mwana wanga ngakhale wamkulu kwambiri ndipo ndizankhala ndizovuta pobereka.
2: Ya Yesu zachita tero. Agogo ako anali kudya zakudya zimeneze ndipo analibe mavuto aliyonse. Anali chabe ndi ana amphamvu, atanzi. Tenga, ungambe ndi kudya manga iyi.
0: Zikomo agogo. Kodi muzindibweretsera manga ena masiku onse?
1: Inde, ine ndizikubweretsera manga. Pewa kuti agogo asakwere mitengo ina.
2: Kukala ndi mwana wolimba, watanzi, muzimai wapatupi ayenera kudya zakudya zopasa tanzi za mtundu wosiyana-siyana masiku onse.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.
4: Ipakisheni mitengo shai chepela iliyo tulese fya seo ya kufyalua kwetu kaliesu. Shiteni 3-piece Farah lounge suit pa mtengo wachapanga 15,499 mwasunga kwa 3,500 kwacha. Na nguguti mwasunga 2,200 kwacha nga mwashita Hisense 263 liter metallic bottom freezer fridge ya kwata na dispenser ya menshi pa mtengo wachapanga 9,799. Sefie ni kusunge chipa wapakalamba. Angufya anye ni LFP fichiri mwituka. Imitengo ilo kuchinja pa 12 July 2026. Ifukumone fipo pe fino kukongwa.

0: mulongo wanga. Amuna anga. Muchita chiani pamwamba mumtengo ndia gogo.
1: Tichora manga ako. Ndinao za gogo kuti uli ndi patupi.
0: Koma, agogo ndiwo kalamba kwambiri kukwera mumtengo.
2: Osa dandaula. Mwamuna wako andisa malira ini. Ndilamuza kuti ufunika kudya zakudya zosiyana siyana kuti ukale ndi mwana wa mphamvu. Watanzi. Penya kuno. Ndikusika sopano.
0: Agogo. Sindikhulupirira kuti mungalumbe kuchokera mumtengo pa msinkhu wanu.
2: Nichifukwa chakuti amayi anga anali kudya zakudya zopasa tanzi pomwe ndinali mimba mwawo. Zimenezo zinandilimbisa ngati njati.
0: Kodi zimenezo sizinali zodula kwambiri?
2: Yai, nichimozimozi ndiza kudya zomwe timalima mumuzi mwathu. Zinthu za masiku onse ngati mazira, nchawa, zipaso ndi ndiyo za masamba.
0: Koma ndino wodandaula kuti ngati ndikudya zinthu zonsezo, mwana wanga ngakhale wamkulu kwambiri, ndipo ndidzankhala ndizovuta pobereka.
2: Ya Yesu zachita tero. Agogo wako anali kudya zakudya zimeneze ndipo analibe mavuto aliyonse. Anali chabe ndi ana amphamvu. Atanzi. Tenga, ungaambe ndi kudya manga iyi.
0: Zikomo agogo. Kodi muzindibweretsera manga ena masiku onse?
1: Inde, ine ndizikubweretsera manga. Pewa kuti agogo asakwere mitengo ina.
2: Kukala ndi mwana wolimba, watanzi, muzimai wapatupi ayenera kudya zakudya zopasa tanzi za mtundu wosiyana-siyana masiku onse.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.